Chimki ba tin chegi nawasi ti sibe na lu sie tin chen xin ne ji xia le ke sing na che sen zhe leng ge ne kong tan lam sie be lu sie di ji gu nan go gom tan tan xin ne qi ran ge lu sie di ne tong bu chi zi da nan go gom yin na na che le chen na lia pi cho ge yu le chen ki tie chi ki ka ban chan chu ge qing a dun du gu tan chu ge song a ni chu chu chu ge ni gu le go nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ju je le chen na lia xiu nan ma se ki ran ge yin na qiu yin ki di gu zang yu wei shi jia xie tan tan nan xin be yin na na che chen chen ki ji di sei ti bi ge sheng chuan qin xie bu ju je le chen na li na tie ga ya che chen gu cho ge yu lo ji sum dun chu la ning su nan ba ta jian na xiu ma se kao zi ji la si ti nan tan tan xin yi duo qiao hua

lo chom nam cho ngana chhe chhi shi be lu she thau di na khong tha la se lu she di kon le nang na chhe le chen ki the chhe ki kha ban chan ju je lu she di sen cho mi nyo si ge ri gu nam ba ma se nang na chhe chen chen ki chi di tho le che ming le yin na chen nam la si nam ba kong ge yin na he sa ya chun da na xin yu be cho bu yin na chi do la li ya lu she di ri gu shu je phu je yin na kuran yin na cha wa lam zhi tha ne mi chi ling yong be mi lam shu yin si chi nan xia lo chen ming le ya ne cho os ti namba kong ge yin na chu chu tha ga ma xi ju yi tho le ya chi ling gu phe xia le ngan zu ji dian di ne dian tu kha zhe yue nin di na ngan zu yu che tha nyam tu zhuo me me wen jia ngan zu tha nyam tu wen wa ni yu ben ni ge we zhe bu de wa tan di be zhe bu dong yin ling ge chang ma ya shou pe chuo ne cheng zhi shu yin si ji nan xia

老城南村母居间的村天街里的军山了给建立南北路线广播没村下的线南都 Chamilia Dior Mons China ba kong ina kila kamsa ngina ngana zuli chen di gyu je ina amla gi zo na be nang bin chi leng ge chang wa tan tan ne xin ina chu gu gi ngana zuli ro ki zo ba yong le ina lu xie di pyu gi ni gu su se tan tan leng ge zo chang ma ina zo yong be min dun xu ma xie ngana zuli chen di ina le ya to ya zi yong be min dun xu yin si ti nan xia

Longna chu dikbu thola chamila ya dichila skuna ba gonge yin na tibon gem be yin na risu gu je yin na gyeo tan di jo samna sha cha che na shu ki ma se zhe bu yong be men dun shou yin

0: 간단히 비진키 추즈족게 딱다지.
1: 디카르니
2: 헤니
1: 헤종 룽치 년칭 예궁 헤게 룽치이
3: 팀제 멜롱 세바나 랑신이기 쿄왕송 랑랑 송차도 니나 멜롱 딜라 세파르츠
4: 망조 망보비 침대 어디가 이거 지 아니 소수 차동기 유리 딕 정도서 침대 쿄왕 송정대
3: 추가지 팀제 멜롱
0: 싱글린제 공감사 말레젠 조정 쇼겐 디긴이 Tingdi Timzube Shedi Jibe Nangsile Zena Nganzu Tuyun Dongwe Logu Bakba Tini Kedi Genju Kenge Na Chugu Kuri Gi Kongsu Ngunzin Chene Ginza Mitube Nangzu Tungi Yopshi. Wenyang Timzube Lamla Ge Changbe Bezun Gi Kubi Shile Logu Bakba Tini Genju Kongsu Ti Chugu Kuri Kongsu Seji Che Tar Timgan Ki Jensam Dangne Genju Kongsu Ngi Bartu Ginza Bje Gwebe Gatangshi. Yungi Kyushiti gyurim kandze yina. Shemlangana tsu nyamto, kinto chinato.
5: Taitili nga tsumchi balamu yi. Teringi Kyushiti. Tita nga tsu chowe nangto yang mambu yubi subdashto. Nga rang tsukote ya chedu ngi tanda dikir. Tanda loko ki, loko kolo nyingi loko sayati kata sige yume nge choshi, yang ngone ki tende yungbe ki choshi je tene maachi shungi ane di nalo tanda nezu pongken ki mikaba je warba korang tang ane gongstik pala korang nye ngale ki kenja shasa tati karso sana korang ki leka jikpo korang ki ane je susu ki Lega jikboji ane pa kundung chiya tindiri. Ngezu kenja maari, ngezu kenja dayang loga chiya di uri, ngezu kenja jitang chibi na ane di paru di kenja xiang nian da, kenja xiang yu ge di chile gongsi tindu pa jawa di jayo maari. Da nganzu tanda ngale kenja sinna bencha na, da ngale ki jawa siya di bencha chayab na bencha na chongkang jino jala zonru chi yu bi sopda. Yana ji chimzang jing nang la ba mu chibi sopda da dindri jitang gili ka dindri di shi di gori dindri ki kenja yoris da di kenja xa chabi shugu ane korang di ki tanda li ka qi yu di ki ane chenpa di ki da korang da ji kari di nyu yor sana genju di nyu yor da genju di ming kari so sana Ani lang kian chi genji genjo, ta kari xie diro sona, ta ko milaadu genjo roba, milaadu nian ki tsangpa diki, ta korang chi leka yungya tsu, leka yungya da pa naang lo lobi ki, langka la, andi samilu debi, nizu yungya labi na, ta tila chi shugo, ani chi chungku kasab, yabo chi yungya chi dola genjo chi nyobri is. Ta di genjo gongsi ki diki, genji naang lo la, ku mikse ki ta kari xie yor sona, Ani bencha na korang chi leka chibi korem nangtu kandila ure. Da chi bas mekbe ki moda tangya sotata, korek tangya sotata. Na bas mekbe ki indi korek la bas mekba, mila bas mekba. Tendre chebda. Yang na korang ki chi indi chukor tangba sotata, mikse ki ta shenda ki, ta tesha mangbo tangya indi tuwa chi mikse ki trikche sotata. Yang na bakba sotata. Tendri dimzhu ki yuja, mikse ki tendri dimzhu yuja danya na drikche tendri ta bas guwa ba, bas me ba, tendri dangba ya na tendri la susu ki ji di ji danya ki ta ji pechu danya ki ane top tang me na ti dangba tendri chungbu yi na ane tila genju ki ane chungku kasab di jayi mes, di kunzu genji mes, di genji nano tendri chi yoris Ta nidho nishu tzabshi ki taa juni niga di, taa kenja di shaa ni taa jimi shimido. Ani kapa di, taa korang lega ni chuji paa naang lobi ki langwa di, ani korang taa yang mi shinda ji, mi kapa sanye ji, di ki yang kar taa arsa na, kolo som chinjo ki, lo kor di ji yang, yang papa subda ji doa taa, dintre ji taa ji, kunyi dunga jib di, ani tanda di kapa di, shugo tseli di shaa taa. Da mele ba mep che towa. Da te che tu ane jimzhu tsenpe ki da kante ngunzi che tu sena Dimjonyeto Tsepengon Tsi Chebi, na thanti ane mi kaba jorba, di ki ane teringi ni tsu tere genchi tsama ki gugdoos. Da konan tsu ki ane kietum cheyundu

kapa da kapa ninja ki tang ya ti ta ti kari kundo re do sna chung gor ki kori kundo re do s ta kari she de go sna nam ju nga rang go len dang che da na mo da sub da ji me be ta ti kundo re sha s ani kora ni ninja la ti tang ya ki pas ke min do s ta nga mo da mo na ma ti ko la che gor ba la che min do s ani ta ti tenje tengi chebri ta timjo ni do chebeki ta tele tene genjo kun si ti kare si ro sana dan dan da sha ni ki ka pa khora ani lag che me pe a ta khori dang za ani ju ha ba tele ani kun ju ki tele a pin ji cha gu mes ta tenje ki ani kona ju ge che ti she yu sar ba ti she cha bu shu ani dan da ka pin nang me ki ani tele mon tu me chang chung kan lo shu du je bris ta kunzu chungang shu du jia de ka de xie de ge ru shi ne gen jun gong shi yin jin min ji gu sa jie gu yu shi jie ne chungang shu du jia bre ta chungang shu du jia yong de ne chungang ge ta a chung ra cho ru ba chung ra cho bi ko ren nang de ta tang bo ta chungang ge kan zhen wen zu jie du shi na jian na bo zu ye bo ji sen ru ji bei ya bo ru xian ga rang zu nam jun an zu ge ta guan nian dang xia nian dang ti ka re shi ne chen xia de bei kandil loo kore, ane pii yige shuu kong trishan jo ki yige yinpa ta kola ji soo mepe sopta rwa, ane ji samno tango rwa ta teri inge chungkang ki kandil ngonzi che to se na ta nganzu tanda chungkul kore xa jo rwa ta namchu ki di ki kwa lendang jo rwa di kwa lendang di teri inge chungkang ki kwa lendang di nganzu jitang michi ki ti kuwa lindang la tsehsi shaji kuwa lindu me shu shenda ki ji tsehri ki tsehsi sopta ta ya na chimlu ki tsehsi sopta ta ni jeshi hamadu di kandri xie dosa na ta tante ki kaba ki koran ki shuenpe ki kolo nying ki loko ki ta ta pakpa si guna ta tangri si guna ta karar xie guna ti ani tak jie chi yundu ni di kundo la xa yo re isi tanda tanda chungu kore kundo le xa yo res ta yinne nganzu jiso chon yong ki mik dada le chebe yinna ta di ene kolo nyi ki lo korte ta nganzu jitang mik dada chebe na di ene chungu kore kundo le juan zige ma res ta ga nangsi ki jimzho ki ene jenyu chenpe ki ta di ene chungu kore ki kundo le xa yo ma res ma se ene Tintre shuanpe mela inchi minchi ki ene lakche chi gore se je tintre ki shinti sa le ke yo ma re se ta tenpe ta tintre ke ke yo ma re se che za nganzu chi taa michi ngoni shebi na ta kolo nying ki ene lo ki ta lo la te chi choya ki tanti ki ta bakba nanta tangiri nanta ti ene nganzu chi taa michi ngoni shebi na te chungu kore kondo le june zing ma re se ta te chungu hangi tangpo ngunzi chi taa re Ta nipa di kare se na, ta tangpo di ngonzi che chabu shugu, ta kare she di goro se na, ta chenye ki tashi che du te ta chungko kore re se she ori, ina nye di ke lenga me se go chungkang ki, ke malaya ya ki chumse di kare se na, nganzu je tang mi ke, ane kwa lendang te ta ge song se, te ta tak ta deng mendo se ori, bai ya furo wa, nganzu nam ju kwa lendang te, ta chungkang di kwa le, ayo chungkang ki ganga pe, ane ji reyo chabi ki yikcha sopta ta ya na, Shenda ki ene takchi chi, jetom chi chan ju di nangda zhuri sambar ba. Tane chimpiong ki ene chi mido wa. Chimpiong ki ta nganzu ngone korang, nganzu namju mi ki samno di ki dadang la deji ene ngonzi chebri. Ta nipa di kare se na, ta nganzu jitang ki namju nganzu ta kori ki genju kenja ena da. Ta nang shenda ki genju kenja kanja ji yinrong. Jitang ganga konangzu genju gongsu konangzu sui shan ju mambe ki kenja raba. Ta ti jirto jaya da, subju jaya da, kakpore so chugu maare konaan chuk ti nangda jik shokla mangpo jikala nganzu ming chi si jaya, ni nganzu ming chi shakari, nganzu ti la dewa ji subju jaya gui ti nga montu me se, jika shesa ke rung marwa. Shene peks ke thong mudwa. Ta ti yindu, ta chungwa nga ngonzi che tang di kari re do sena, ta ti re di ngone chebi na, ta ane konaan chuk mabbe ke kenja ti nanglo la, Ani cho nyi rwa, to cho nyi chi ta nga zo tata genjo nyo nye ngon xe bi na. Ti la, ti tata manja ba enri yu bi na. Ani chungkang ngon zi chi ta nga di kare se na namju ki.
다 기타 미게 아니 과련다 티난다 제시자고 유스 다티 배야 보시고 봐 메슈 켄제 난다 켄제 아키데메 난다 켄제 난키 아니 난다 치비다 아니 가도 쇼야 미키케요 말바 아 다 변천아 켄제 진 난로라 과련다 니 인치 유베이나 다 미망 증권 수도다 나 좀주 참바 코나 주키 디 과련 용두 아니 단다 kenjuk nyonye da yana kunjo nyu chapi ta tel phen thoni me jor ban dig la phen tho pe ki dres chi da dres chi gu yus te kar she de ors na chrang chu genju kung si ki kenja ten zo ma pe kenja ten zo chrang chu la phen tho pe ki dres chi da lang zu ke leng me so re ta tering ki kenja tin na lo la ani tan di ki colony ki lo la te chi jo ya ki di loko ti any chugo kore res sebo ke chimdos din nalo la tan de kenje nalo la mindos kanje mi ti ko la ani sebo ke ke chomdos din de ani da tan da kenjo kung si ke ani dimdro tembe ke dimdro ta ne do tembe ke je tom che ba ta ti ani chugo kore kundo la ke leng is na nga zu jep jo me so da de ani ta ane shugo tunkaanki ane genyo kungsi ki tanda shangye mi tanda chungu kasab che gu yus ane tenpeb che cha ta di ki choshi ti la ane ngi di nalo choshi ti ta chimta che sab shugo chimta che nye chimbun korang jo korang ki tila chimshi che che do korang ki ta tila sarsi che do korang kari sarsi che do sana ane ta nganzo tanda di genyo kungsi ki kenja tanzo ane nganzo kone shiwi na nganzo ki ta monti meb ta nganzo ki ta tel thanglan che mato pa tinte mambo yung tigo ores nganzo kenja ti shao yung tu ane nganzo kone shiwi na chi ta kakpor ba kongzu ganga sui sanjo ane chi yung tu ta chi kasa ka sebo ko tenbo ane chi meb yina ane nganzo le pento pa ti ngonzi che gu ores teme shu genyo kungsi le pento pa tinte ngonzi chi chiha mes Ta nipa ti tanda zo zo de chungku kore se hati, ta nga zo chi tang namju kwa rin tanda moji rik ti se xe de kore ba. Ta ti ngoni xebi na, ta nga zo chi tang ki miji ngoni xebi na, ane nga zo ki ti mi shita go chungu mara ba, kanta ji le chungku kore siki yu mi, kanta ji le chungku kore mi ba, nga zo ha kung ba le se rwa. Ane kanjo kong su kona zo ki sebo se jang ki piye kenji na lo chi, ta nga zi ki sebo se jang ki ane tanda kenjo nyonye la, ane le me bi ina. Ani genji di, ani genji kongsi korang li yore me shu, ani genji, tanda genji nyonye tala, ani yo maris. Che zang tila di, ani chungkang ki, da genji kongsi ki chungku kasab che gu yu si, chumta ji bi yin si, tenji chumta ji che sha. Da, teringi choshi di, ji di genji ki genji shabu korea nangto, ani nganzu tona che gu hati chi. Nyingba di, da nganzu langka la, zhō shīngbī kī tā tāntā jīm zhō kī yu chī māngbō chī nā lō lō kāntā jī lē nē tā mī kōrāng tsū kī tēmbē nā tā chī jī chūng kō kōrī yī bā kāntā jī lē mēn bā tā tī ngōn jī chī tāng kō lē nē sē bō jī mā xie sōng sā mē ash tū gā jī chē

Bu tola chimilya gongwa sitinamba kongge kesemito nasya tochena shujuma se chobyong bemendun shuyin jirin chungdala sitinam ta mimar chumdula sitinamba kuna chumnyo sige inele ya ana choina ko beta kesemito sokpa nache na chumdula sya tochena shuyin lo a chos sitinamba kongge ina tinje pangala ana chule che nyembu de ya chujya ki thuchui na leso gege chuna kirani ine chobyong bemendun shuyin sitinasya lo a chusi belu sye de kirani ine pyogin

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapip ki nawa ke khusim ki chemur chincha ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sing dawe tu thi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

wen jam ki che mu ke yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeo se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki che mu chin cha ki da we kul kim to gang ki ke yin su re mo xin zha we tu chi zu ki ni xi le le de ki ku yang chen zam xi nang zhong Tigar ni, Dawu ki kurkang sibe le chen yin.

singe nam chho cham de le du thirin da we gi kor khan si be le zin thi chu ti sam le ya le so thin de le zin gi ship si chen gu nan ke bu san dum de la thang zhe chu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

Ramde shunu digri, duzga da shibiris. Luanting yu kabashita chunje lamsa, changwa shige na lo liya, ya dinti shun, jangsam ya du, chiku gyab, dine sunli korda, jebe, ni cu bamni, gulo dige di, jilin je ni, chomchen giri ya, zhu chao feng da, daga nangxin, zhu long, zhu hu, zhu biao, dige di, jega rudu zamba zhu changgi, nang changma, chomchen gan dun liya, kwanzu suga yonbaris. Luanting yu ge sunli, Somjian ki ge na lo den zhi xue ni pa chu tuk zhe gi gu ci jie ce du zan ba zhu chao feng liya gar xie ge re se ne nian wang ma sang bu sun li ge min duo liya yu zhi zhong ji si ge re ding zhou ge di sun guo ben zhi da lan meng ji kang ge kong da yun zhou ge se sun ni guo ji ge zan le ne liya chu pe bu zhi du shi ge de xie bu zhi zhu chao feng ge bu ngai ki ran ge nga ho liya ne ju yin bu zhi du shi ge de xie du zan ba sun li ge nian le ne chun ju den zhe ji liya dende sun goya kari yore, je ma chao feng chao ge, lop dun naro na. Tusk de shebris, dende zhu chang gi padu sum ge sun li gi korzo di ge dengan der chubris, gub tu du zamba sun li ge, gar shi ge yore zina, nima ka she ringa, yu sa ya, zing ri gyu ma jeb nan zang, dende gale shi ra ka yore. Tusk de she du zamba zhu long ge, tonto kenpam ge yo che ma sun, gui ba ro be, pin zho ki nan zu, pep lam li ya, gu nye su. Tusk de shebris, dine sun lege gu da sao liya. Achala, kirangge, nye samu chiji, gyabge somjin na lo liya. Zhu changge nengmidiki, jega yu sunda. Tuske de xie ni, sun xin da, xie zhen, xie bao, dike gye da ni, gar xie ge yore sana, mi sun budiki, nye bun zhu yin. Tuske de xie, nye yue ho liya zugu zuje, kong yin bi yin na, yun zhou ne, nga suga dan yong yuk, le jiri. Tuske de ngo zhu jebris, zou yuan da, zou zhun liya zugu zuje. Midini, ding zhou ne nga jiaga yong gyok makbun shi, tusk de shebris. Zhu chao feng da, kui yu bu genshun sumdigi jangu shi da, yu ri de li, sun li gi, so su yu nan zang genshun changmu lu, nyamdu chi yubay ma zi, kor yu da, jala dob jie mungu shi da, nyamdu yubay gan li ya, luan ting yu da, sun li kuni ni gigan chi gi, giju yinba. Digi, ha gu du zamba, ane gyum zang digi li dini, sun li ya, dōgu qiu nè mè zhōngbì jie jie lēnggō dà dà xie dàn jie bēng yō cāngmō lō lì yā pēp tuyān xiāng bā rīs. Dīnè nīmu sūnggō nīnggā dì xīgē mè mè jì gì yā yōng jie gār xie gī yō rē sā nā sūng zhāng gā yāng gāng dì yā mā zhāng yōng gī. Dūs gā dì nian sāng xiu dù zhāng bā zhū bē yō gā jia gu dì sīng gā ngā rā zhū gīn. Dūs gā dì xie jie gie gu qi nì jiāng sām lō bā rīs. Dā mā gā lāg zì chì jie sūng zhāng dà zhīng gā zhū dù zhāng bā nì pē zì jì nì yā ane mokpun mi zhang ngabji zi ji yu bada rin dun de ya yun gyo ki dashu rung zi da ni da gyogun gyogu jia zi nung cha ni runi chi zi yu ni gu zin zi yu riz di yin bi yin na li gung cha zi hua rung riz zhu biya ge di tong bada ga da li ya da jia xiu ni lak bai na lo ki nung di cha ni hua rung da zing ga qin bi riz hua rung ge li da ga lu ni zhu biya ge dun su yu riz ku ni ni Kintu gangan dun liya, zing ri ting julhaks jebi ne genpam yo chigu yo maris. Gap dudu zamba huarung ge, soso shioga jeje, buen dudu zamba zhubya ge, de dagal loy ne, huarung degan dudu jidu zamba, de ya huarung wa xinye jige. Geblo ne zhubya liya, Makwela, ko desha tanga qin yung mari, kon da zay kyeb shita yu zang, ko go liya, da kya nyingi yori. Tuske de xie du zamba zhubya ge, huarung, Desha madam je je mamudige chi je zhu zang shiga ya. Pa lo ni jang sam du je hua rong liya dadu zamba hua rong de sosu mamudige chi je lo qinpa tonggo yo res. Dende son zang zhu biao shiar kya chomchin ga dun li qin je dan e bami. Geb gi chomchin na lo li chang tong je dadu zamba sun li ge. Ma guan gu xinpa kirang ge. Dari jia gu su sim tu zhong. Tuske de gesh dadu zamba zhu biao ge. Konzu mami giri ya li gong chan da hua rong sanye ge dung zai kyab shi wish du. Nga nyi nyi, ting nga zi jin zing sabay jie li ya. Kho pyo jin su. Nye de xia ten zi jidu zang ba. Nga zui mam di ge ge. Kwan da zai kia ba yue zang. De qin bi yi na. Nyan ge yor si jie xie gi. Jie zang nye mo bong chi jie su lo yong bi yi. Tu si de xie bi riz. Sun li ge. Ma zang jie na. Nga zhak zai kia ba ge me di li. Sin yi nye kwan zui mi ka xie ji. Sin tu bu ji gi yi. Tu si de xie bi riz. De nyan ga. Ani to zhu gang li ya. Yue ho li ya. Xie dang ar ju jie. Mi di ge. Qabu qibu che deyabiris. Samu rup ze jibido, chengdung geb je su su su nyegaan liya, nyesu gyaga qinbiris. Duz je je nim shibe nyinga de, nyingung liya,

ökü derwa sermashi tena kö ama chönzumla pomu chungwa bingi puzabdu derwa la bingi ni pomu shenshin ki kata sangbu mekya changbu changsha yichi chewe bashikyo samyule debara ama chönzum ki riwa teyang ke malangbar bingi ni mwe pomu chungshu yinbe pomur ama mena yungtab meji shi ama chönzum ki pomur dingma dèjì ākūrū pūsabla dèr dùnì, dèjì yākbè yagrab kōr māngtā chik xieba dèdà nì, mè pōmè dùntù xūnyōng dènè mè. Wèndi ākū dèjì kì mèkdà lì cù mì xīn kèng kì dà xīk tōng xīng, mèkdà tìngzà rà ākū yèqì mè dèb, dèjì ākū lò lā dènè pèb kì mè. Āmā chuanzōm kì, chù kù tìngzà dùnbà rà ākū gò xīn gò chūk zàm chè nì lèn dèbàr zì. Wèndi ākū sēngi chōngzō rō rōgbē shōgbā rā nē cūy lā gyōndō chī. Dējī kī gōrē ngāmbu shīgi nāngdū kē nē rīngi lē mē bā tētā jī nē kārō lā ākū yū chī xīn yōng. ākū yū chī lō gyū sī kā cūy xē nā yāng mē kōmzā mā shā. Dējī ū cū tētā rā chī wē ākū chētab sē tī nē gāb chī gui tū. Dējī kī āmā chōngzōm dāng kā chē tū gyōndō chāmu zām yā chē mē. Ame zha lu ngob kya teta ni cha zha nang xin sengi sengi yinbada. Mik ni ma xin nian dibe gang da tingi mik ba ki mik yong halam gop jing. Mik sur tu mik kya yuwe to dong yong tu chik ki keng ba che. Ame chor da teta mui su tab che. Ame lu nyam tsu ama chung du zebu yuwe gor shu ba tu nyong yang. Mui lu yu le tinja xik chi dar che kyang char mi tu. Ame nampu chuba te tsorowe tongme tsuishi kanyi shi mitubla. Pomo sumki te chuzi tingma cheya. Ame tingjik juna loju kyanba le sien chi serwada. Juna chobu me serwaso. Degi ki suitab chewe gyumzen tenja kyangyang zhangne chur chugime. Degi senge chongzoro puzabla chimbe kor pu chongzoro kyebji. Lale mo akyu kimki genche zachin tezoro sem shorwari serwada. Lale pu chongzu gyobu songzang mo dunyi ma dubar sirhi. Yang lale, degi ni pomo sangmo shik yinbe, aku genko jikbu yuburu joglu ma subari sirwa la sobe, gecha jamminja mangbo shik pu chongzu sarja bandi zamdir yun rinbo shik kergang. Degi ki ni sem chenwe chirmi zamya ma debar loda chubu chi. Degi chi ni yun rin ma songwar, chengsur ki doji yang chongkir nang yungbab sobar chi. Chengsul ki puchungwa doji ni ama chenzom ki pomu genba semgi ki garoshi. Ko chimba ti semgi ki semba degi chimba le kyang pamba chungshi. Mu semmi kusip kyunne jengu chenglungi chudu chimba dan zhala, teni ninga bigbar chebe changye chikshi. Chengsul ni puchungzu nang chukbe che inga. Chongkirba dan dunna namse heba yuji. Tana chongkir takur ki shingbar yang. dur tup kime. Doji garwa zhexi ki puwang chu tang zhawar chongkir nang zhu kyu simda che. Kyo yi le chongkir nang chi na chongsip du xinga tamne dweba le ngu ra dewa yungi zhi nyam. Doji ni chengsur ki pu chung shu yinba ti tangbu che na jenpu genshu nyi ta nyam du kimtab chik che di men tang men che ki xiong tang mu zi jang ne ngakbe kimsang ki chowa tinja gizi yu kyang. Pomo zima shiki kyu tsuwar gyundu dangwarshi. Ko lo chub gyun jubge la sundu chongzu jikba yinbi semgi ki ne ki narwe ama chi ne mara dog zamda. Ka nokbe kata jikirdi kyu pa chengsul la ki chongdu moda rimchu shuwar jawarshi. Chengsul la shi gyu sangbu yueba chongzu mi changme ke lingi hu. Kyu chubba mungmu doa jikda gyundu ki lebe shamu sepu shik kyundi. Biche kengbe drogzi chubhi pa na gambur dene, mamiya ngigi piwe biki dene malangpashi. Kyunzoye kagbu yuari di ngala megu kyunigi pa kye an. Chamzi chendo kawe chengsul laki chongdu, ama kyunzomgi rangwa mebar kachu naju zarhin. Rembuchi ken, dini nge mamiya ngigi senbe kye inbe, kye ne toji zidi hirwa na. Te maashi na nge nasa yang chagi yungwa mindu. jì xù. Ma mì nì gì wù cù xù bè chèng sù là gì xì nè lang. Kù, àmà chèng zùm chì sù dè tù chù nè, mì zùm dì

chom nam chong na chui na nam jue na xi chu yin ki di bu to le ya che chen ang tang bo gu pe ken ki zhe ming le ya si ye cao si ji nan ba kong le ya zeng ji ma se de chen na xiu yin ki le na zhe ming le ya shi jie ping an si ji nan ta yong hu dun chu ji ji si ji ba tang ne xi na rang sim du wo si ji nan ba tang de ne xi yin na zhe ming le ya yun dian dao la si ji nan ta de jin bu ji la si ji nan ba zhe ming le ya nan wo de si ji nan ba wei xiao qian xing si ji ba la so ba 我们去先做明年的时间，怎么着呢？下，他在那学过音。陈明了呀，好久不见是陈南吧？他那最年怎么着呢？下，他在那学过嘛？是，我那最年不年里在那里呢？很久了呀，年样给龙姐怎么是？我那最作为南京人呢？啊，成女谈点别也真去，学春秋时偷偷给惹将心语，老靠自己了。宁素南吧？他在那学过音。

0: tong nam cho sem la mo tyu je ngna chu chu chu be lu she di na pem la ki ta na be lu she na kira le me sia di ki se ngna chu sen cho lin ke ne lu she di ri gu na go go mi na she ba na ro na shu ma se na ngna chu kyu yin ki di bu zang yu wen shi jia xi dan ta na xi chen chen ki ji di ctb ge sheng chuan jin xi be to le te ga yin na ge yi tan pu yi ki to ne ji ren gu chuo ge yu le ki se ki ran ge she ba na ba yi na an chan yin na le wo ge gu ji chu ge ji nga dyun du gu ta chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le gwa nga nga tan chu ge ni ge chu dyun dyun ji zam de nang na su chu yin ki di bu to le chen ming ya wei jia ren pin ming si ti nan ba gong ge ning su ta ta nei xin ge se me do nan xia to jian nan shu yin zang si ti nan ba gong ge yin ne le ning su nan xia to jian nan shu yin chen ming le ya xu yu tian jin si ti nan ta mei li de shi jie si ti nan ba ta nei xin yin na zang jia gu nian si ti nan ta su cuo si ti nan ba gong na zu mi yong xi ge yin ne cheng nan xia to jian nan shu yin ma si ma na chu xin chuo lin ge tan cha chuo lin ge ne ki rang ki yin na song ju be ga mei di nan na zu di bu to le ya man zi ge bu tan ta nei xin yu gu tan nian chu ma zi xin na ro nan shu yin tin zhe chu bu yin nan na zu li chen di le ya shu ce mang bu chu wei ging ge yin na li chen di ge pe ge le yin ne le ha chang ki pen do chen bu yu be lin ge ne ge bu nan ba ta chen nan shu yin la
1: Kungam san. Chale khan nang na lik tu gung ta shi min de xia yin la
0: ne se to che na
1: ti ta ran sam de ji shu cho ti ta ran dong de ten ro
0: ne se le se
1: la ta na ye bi ta ge shu la pen ba nang mi len je che a da ti ji nang mi len je che chu chu chung da la

0: Das und sie an angela.
1: Nese, wo mla to chena shuin.
0: Nese gila, kuja khas gila gusina o.
1: Nese, no shu ol.
0: Nese gila.
1: Lin kungam sa.
2: Kungam sa shak tene.
1: Lo kam sa kira sel khas shu na.
2: Kungam sa gila lo shak chusun ne jagi ye lo.
1: O le se lo lo. Zomba yam sa lu she di kiran ke so pina zi yu na.
2: O zomba yam sa ki lu she nyam pu ti tang to kian la chen ta che tene lung che to zong nang ye kian la yong to lo pia yin la ti. Sha ma ya ti ngon zu. Kusang ta lung che sen to yong to ta. Kani pinji yong to pinji leng ke lo pia yin la.
1: Ne se.
2: Ne te rin xin ji ar ti le ya ti. Chin ten nga pe tse chok sum ti le. Ti.
1: No?

lo chamilia putan last tinamba konga ina gilang kamsa lushe di nge rigu shu je ina nge phyulya yube balata amla thane sin ina nge sandaya phyuje kona zo gusu di tang yong be zhi min dyun shu yin si tinan xia

Bu tola chimilya gongwa sitinamba kongge kesemito nasya tochena shujuma se jobyong bemendun shuyi zirin chungdala sitinam ta mimar chumdula sitinamba kuna chumnyo sige inele ya ana choina go beta kesemito sokpa nache na chumdula sya tochena shuyi lo a jo sitinamba kongge ina tinje phangala ana chule chenyen budi ya chukriya ki thuchui na leso gege chuna kirani ne jobyong bemendun shuyi sitinasya lo a chu sibelu sedi kirani ne pyogi